0: Nasimang program tura program ko kna soaha. Aria program na don sogman somoiba yanon bonaha. Yan Akashwani tura. Yan Akashwani tura. Somoi da o chetpaji minet sotpri bonga waha. Ye somoyo na simang. Olivia Nuknachi si itsangmani. Poido mangani ko kna so namat gen.
1: Ni bi mung ko Olivia Nuknachi si H sangma munga. Anga chura public school class 3 pora inga. Ang ni mungna siyeng gpa poido ni bi mung ko rupeng chokmot munga. Rupeng chokmot. Ma manchi bi baranga chibarango bala. Bokso gumgum takin ni na namen ni to bea. Bija rangba belba runga uwa rango dumna pusi onge madem nemeng bichiko opana. Ong ong ong enne belding ding ma esa bero ruwe kusi onga bichiko opesa. Nito gupa biba rangni bala botna haude. Belba jawa bija ranga uni jatman no de. Uwan dakge mande rangni matne chakmat tingo. Plak manden ruping dakka uwa mangko unu. Indi uba matne chaa jen salo bot nanggen. Plak manden janggelate umangko galchipken. Namat tingo samtang tangchi ruping bakbe uba. Dukni sarang sokpa oje dungjawa plakpa. Iso saksan ruping chokmot, uo kadong raibo, dukni sukni sarang

0: 木板，五个小方角布，门贴了。
1: Na simang Tura Public School ni chatri, Olivia Noknachi si Changmani poidom ngani ko kna swaha. Tao jol jol na simang Evelton Changmani ringpa chasungatal ni gitrang ko kna so naman gin. Gitrang enga dengu number one. Ni tapton ang anang ko, aro siplai gen ang janggide. Ya gitrang ko daun na simang jol jol kna so naman gin.

HIV service ni batra krikani ara. Ya service ko mangpa mande baksa mamungba champengani gri thurum dongrumani chi. Service ko mangpa mande ni jakhal gumun bizirang ko jakhal plani chi. HIV dongpa mande ni anshi ko sakupna unani chi. Aro magpa no dongmatengo HIV donga ode. Aro uko sumsaksoja ode. Uni anphak gumun bisa o. Aro bisa na sokhana o batra krikna matna.

0: Yan Akashwani Tura. Somai da ochisa kolachung aha. Aru ya somayo mi tskrani programo. Meri bat ba angni katao. Salchi sangmani agananiko knang skagen.
1: Angko sachira se sangmamna. Anga RBTIO ya cosmetological training nakachim. Nikemna de hanga yaku macho timna de. Basic busisa aroba advance busisa busigni. Anga yaku taka. Nikemna yaku macho timna de. Anga maibana kita antangna changna kita experience na ni phalar ro badunga ni jamanu danga antang loan ra kura emna ngai business ko start ha na ngai chiri thoro phalar ke sa ko puli jo ki mena danga ya kon da ode da ki chainga ha no ko bani ka sa chi anga da ot pete climb rang dak le bang jo bang na chung nga di banga dak pete chung nga jong jan da ko ba chung ni kang jo arong ni ning aw kha gpa sakin thunga ya na banga banga bang jang ni man na hol ni nga arong a phale rang khot ta patna ta chin ching a chim ya na ba lon nam khot na chin ching a thela
0: na simang meri bat ba ang ni khatha o salchi sangmani aganani ko khna swaha taw na simang Malaria sabisini gemen Dr. Jedida N. Marakni agananiko knang skagen.
2: Malaria saaniko Plasmodium falciferum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, aro Plasmodium malari ingaba joongrangchi ongata. Ya saaniko gangu chikanichi patrikrikata. Ganguni rokom mengeni dunga jerangan malaria saako ongata. Warangara skangpa Culex argnigbara Anopheles aru yarangoni Anopheles ganguan malaria saniko rabate ukho saksa saingpa oni saksa namphagpa ona patrikrikata malaria saniko mungsung bate dinggpa biaprango manronga diba kasngpa biap jekha Europe oba nikna matna malaria saniara anchi onchakani chiba Ua onchakengpa mandeyo joong dongode namphagpa anchi rasuengpa wanaba batna matna okko kengpa bisanaba magpa malaria saude placenta gata batna matna million richa samang gata bulsio agasako malaria sarunga aru unoni sak richa sauni saksa gata de manderang sia Malaria joong mungbrioni kenbatkapa joong de Plasmodium falciferum onga maina ya joongan cerebral malaria ko ongata jekon agano de thanungona sokate mandeko sata ba siatna ba manna malaria sako na a maidake uigen jensalo mande malaria saha unon mungtam mungsongpa chinrangko nukke ni uina manna uarangara skangpa Cold stage bas ngpa gadang, gnigpa hot stage ba ngpa gadang, gtamgpa sweating stage ba kramchi pakani gadang. Skangpa cold stage bas ngpa gadang ongon mandes ko sagen, kareken aru zil dektek naba dunga. Mandes ko sapretani gmen chigal naba matna. Chakmachi riaba tarak naba dunga ba basako ba de kasna ba dunga. Iyas naniara minit sotpribunga ba kontasa mangna dongna matna gnigpa hot stage ba denggpa gadang snani jamanode sagpa dengpretna ba dunga aro chakna manjae bararangko galna ba dunga sko sapretna matna agri ben dengode mande jebasi betpetna ba matna bisarang ongskaude ben jadul salna ba dunga gtamgpa sweating stage ba kramchi pakani gadang Yanode mande kramchi ong petpete antangan namangskanaba dunga beendeng aniba no

0: balona ong·pilgen agri kramchi pakode mande nongnaba donga aro blood pressure kominaba man·a. Malaria saon malaria-ni jo'ongara an'chi gitchakko nosto ka'ani gimin mande an'chi komina man'a. Pilai aro bikarang jekon liver aro spleen ne agan gechim warangba dalna man'a. Malaria sa'anichi jaundice ba holdia sop ne achiku agan gen wa sa'aniko ba ong'ata. Malaria agri rute saude kidney rang jekon achiku gila ne agan gechim warangba kam ka'jana man'a. Malaria jo'ong an'chiyo dungani gimin an'chi ra'e tes ka'on malaria sagaparang kode an'chiyo malaria jo'ong ko man'gen. Unigimin dunggapa biyapo dunggapa manderang be'en dungye sana abachingode an'chi tes ka'ainiyode nambata. Malaria sako mayrakye san'gen. Malaria sako sanani biyapni kri unaba dunga. Badiyaba biyaprangode malaria agri sa'ani gimin chloroquine tablet ba bijirang kam ka'na changpulja. Jemangnan chloroquine kam ka'ja hachim guamangna da'orurude gipun samrangko manska. Cerebral malaria na injection quinine ko IV ba anchi da'dil gata otna matna. Diba uko drip gata otna gata nanga aru yakon mungsong batede hospitalango sanode nambata. Ia sal aru somayrango jakkalengapa bijirangara ba samrangara artimeter, artiter, ar artisunetrang unga. Diba ya samrangko doktorangni siagri rajaude nambata. Matna depete sarongija kparangkode chloroquine chi matnode nambata. Malaria nasan ungja sagapa gapun complaint rang nongode jekai wakkala fever wangpretode ba jondis rang nongchapode uarangna ba sanjolna nanga. Naa malaria ko maikai champing sogen. Noksam nokkelrang rongthal antale dongode gangurang chimonge dongna manja aru bichi chinaba manjawa jerango nalarang dongachim aru jabul sengarang dongachim unode gangurang jelrorona manna unigumun noksam nokkelrangko pangnan rongthale rakhie dongna nanga kinigpara pangnan walo chuode mosuri pne chuna nanga maina andake dakanichi gangu chikaniko champenga katamgpa Gangu katat kepa samrangko su'e dono de nama diba palgamakna mosuri kagiza su'e tuode haita nakna bisyong pelna badunga. Aro gda ororo matneng kepa spray rang badunga jerangan gangu rangko satatna ba su'otna matnacim. Matna depet bisa congepa rangko andalan baksa noko rodele de nambata mainandake dakanichi gangu cikanirang ba kumina ba matna. Basakoba basakoba de ndakple champengna jotun kasoba anching malaria ko champengna manchung mocha unigmun padita senggenang naa sabaude ditan checkup kana rebaude malaria sa nampulna mangepa sabisi unga.
1: Ngasimang malaria sabisi ni gemen Dr. Jedida N. Marakni agan talatte onaniko kna soaha. Dao somayrang dungkwingani gemen simpu momen ni gitrangko knangskagin, gitrangara nekatinga aro rekbataygen.

Simang simpu momen ni gitrang ko kena suaha, dao jemia marak ni gitrang ko kenang skagen gitrang ara atsuka song aro ang asung India.

0: Ruga meine sind aber dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F chin kon inga chimoi.
0: Ye plus F ni gmen on tisa thangat naman gen ma.
1: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gmen sa chani rang ko brion plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.

0: HIV Sabisini Batrakar Kanyara, Ya Sabisiko Mangapa Mande Baksa, Mamumba Champingani Gri, Turum Dongramanichi, Sabisiko Mangapa Mandeni Zakalgaman Biziranko Zakal Planichi, HIV Dongapa Mandeni and Shiko, Sakapana Nanichi, Aro, Magapa no Dumatango, HIV Donga Ode, Aro Kosum Saksoza Ode, Uni and Pakaman Bisao, Aro Bisana Sokanao, Batrakar Namana.
1: Yan Akasvani Chura Sumeda Tamni Dokbajminit Kolachi Bong Kolachi Songaha. Ya Sumeda Una Simang Skangpao artist Liton Momani Akasbanini Belsisosku Kapanyo Uni Plak Masirkani Aro Akasbanini Gamchataniko Uni Uyaniko Zan Mana Parakaniko Knasogen.
2: Angni experience te anga tasi janap government ta chesku so chek dribble song instrumental number ko chipching ha leke hanga mangen nga radio station ni kham khak borang ni dakchakani rang ko mamana aru bangen dakchakani rang ko bangda won na arun baksana ya radio station ko dakani chira bangen jinmane nam gni dong chongmota mena wiata ni rang ko bani kon kna mana aru dingthang thang program rang ko bakna na mana aru dingthang thang changba sap ko bani gingani rang ko ba kna sunna bakta mana Hanga yes umay nagya kanaska all in the radio ni bersih sot school mania ni ko kenaswe anga kaca aro kusyong caka main anga basaksa ya radio station non cepe saksa skang party songpay namin rasong ca nake anga dasi janap kementa bersih sot sot set pre jolo ang instrumental number ko cepetongo mangin staff rang ni daksa kanirang ko ba mana aro radio station kam ko barang namin helpful nga ninuang nilaksa kanirang ko ba bangin mana arun baksana yes station ko kuliah ni chira bangin jin mana nam gani bong chong mata tingtang tang wina nangani rang ko ba wina mana aro tauta na chang ko ba sap ko ba ni gani rang ko ba kna sona mana ani ke ngai no so chet pio chpani jamono nga patita mang chpahang ko digis kra jahan ni banga di dan chpani ke angai no chpani banga bangin sta brani daksa kani ko pangin mana aro namen wa mang na prakang ni nangani sumerang batak cakan ni rangkon na aro mangsanga ne ke giskrata anga chesu so chet bridge olo skangpa instrumental ko cheng parang ni saksa nga ne ke chesu so chet bridge so chet ponga jola pel ek chek bulsi ko de a giskra ja ha ya no anchini saksa ne cheng ba singer Hamilton Moman waba ya justice no wa sumerang on chpa ha Aru binis Spanish mga giskrainga, wa binis cheng bagitara, chidare ko chiko e, kasan dagdag, salsalanti, aru un baksa dingtang na gitang kaba, wa yanon sipaha, aru ya gitang ko tspingon nga ang maksa music company ka men kon kaba, ang nirpeng Mr. Dante Marakonga, nga, sa sakani una doktamani lang kaba, o na ha.

Na lut momni gi trang ko kama tangi ya kitni katha bi chung rang rao ngenga ang makron ni ang makron makchi ma agri ma ate aro mangupan gi tarong ngenga siok chok.

Flak nak ni gual gaman kamerang. Ang nak giskni sakna ni ungen sumba. Angat guarang flak pun gual matnaha. Andi ba nak nak kasa ni ko angat gual zaha. Maina ang ni gisk katong gumko.

0: Oi ruga mene sa narewa dud kontak inis kanya.
1: Plus F chin ko ninga chimoi.
0: Ye plus F ni gumun on tisa thangat naman gin ma.
1: Nama siyama. Jen salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gumun sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Seng baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatinga.
2: Yana kasdani chura somoida thamni snibeji ohaya somoida ona simang choki house program od ala thamo anu malik ni music thar ek balung thang thang hindi film ni gi trangko khna so naman gen skhangpa o chana simang na batigul meter chalu film ni git ko mataiya gitni khatha bichong rong enga gol thamba arwan nakash ajis ni rangpa gitunga

na si Mangsa din number one, film ni Gitbuk na so na matlinga. Gitne katha bichora o nga Gitne channel TVK. Aruan Sonu Nigam, Krishna, Aruan Mangir Pena ni Rupa Gitoa.

Nasimang anu malik mi music tadi ba ding tang hindi film ni gitrang ko khna suna mat ni da o wakt film ni git ko khna suna mat gen git ni katha bi chora nga suva ho gai arwan udit naren aro alka yak ni ni ga pa gi to a